kakara na ko. Yan. May mag kayele yun eh. Kaya na mga dahil mayroong mga pala eh.